0: deva anyi isoro ku da hagi mo bole na lo na ede na mba nile we ro so ni jezi tere oba radio 94.5 fm enukozi
1: ransom shop na memoir
0: maka igbasozi ahe obuni na azumo bole na lo maka imo kwado oke mkpa maka ikwado memo obula ni igwe radio ni ihe ndo ozo ichoro ka mba nile nu mkpatu ya ngwanu kpotoro ngalaba azumahia anyi na akara ekwentị ndia 0806-367-3748 maọbụ kwanu 0803-521-3282 maọbụ kwanu ịchọta anyị na number 3 Okwa Street Independence Layout Enugu Haban Radio 94.5 maka ezi agamnero gị demelu

Honi sela mba Nigeria Bola Tinubu. Itola Oyinka Nsola, Sola Badejo Akunsanya. Nantunye atunyere ya ebo nwanyi mbo atoro votu na nwanyi nka bo gabo onye isi otu Nigerian Bar Association na kọwa mmeri onwere ka mmeri dị ịrịbama maka ndị ọrụ iwu. Ọgbụgba ndụ eruru eru ịdị mma na ịgba mbọ hụ na-enyere onye ọbụla ohere isonye n'ihe a na-eme. Ozi ekele onye isi ala Tinubu kwuru na ọrụ pụtara ihe Badejo Okunsanya na-arụ nke iguzosi ike n'ezi ihe ịrụ ọrụ ọkachamara n'ịkpọ ikpe ziri ezi mkpa kọwapụtara emeela ka nweta ntụkwasị obi ndị ọrụ iwu na mba niile. Onye isi ala gosipụtara nchekwube nọchi nwaanyị ahụ ga-ewusi ngalaba ọrụ iwu ike site n'ịkwalite ụkpụrụ iwu. Ọ gakwara n'iru gwa nwaanyị ahụ ya gbasapụ aka nye ndị niile so ya zụọ ya bụ ọkwa onye isi nke ha rụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịmma otu ahụ. Onye isi ala Tinubu kpere Badejo Okunsanya ezi ekpere ka ogologo oge ọ ga-anọ n'ọkwa ahụ gaa nke ọma, mana ekwuriri na ọchị gọọmenti ya ga-akpọ ya mkpa ịrụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ọchị gọọmenti nke ọchị onye kwuo uche ya kwụdosie ike, kwalite ikpe ziri ezi ma wulie mba Naijiria ga-adị n'otu na agamniru karịa ka ọ dị na mbụ. Ndị otu kọmitii nwa oge nke ụlọ nnọchiteanya House of Representatives na-eme nnyocha gbasara ụlọ ọrụ Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC egosipụtala iwe ha n'ihi na ndị isi otu ministries, departments na agencies MDAs azaghị oku akpọrọ ha. Ya bụ otu kọmitii kwupụtara mmetụta ha nwere. Kọmechara ntinti oge ha chịkọtara ọgbakọ plenary ha mere ụbọchị Tuesday na kọwa azaghị oku ndị isi gọọmenti obodo jibere ka nnukwu ndọghachi azụ na nnyocha ahụ na-aga n'iru n'ime kansụl. Otu panel ahụ kagbukwara azaghị oku onye ozi minista na-ahụ maka ego Taiwo Oyedele, bụ onye otu n'ime ndị ọrụ ministri ya nọchitere anya ya, mana ekwuriri na ndị isi niile ga-azarịrị oku akpọrọ ha n'onwe ha maọbụ akụọrọ ha egwu ha ga-agba n'ụzọ iwu kwadoro. Onye isi oche otu kọmitii ahụ Yusuf Gadi dọrọ aka na ntị dosie ike na ndị panel agaghị anabata nnupụ isi nye ntụziaka e nyere, na-ekwuriri mkpa ọ dị na ndị niile n'ụlọ ọrụ niile so ya bụ nnyocha na-eme ka ọ gaa n'iru ga-etinye uchu n'ọrụ enyere ha. Dịka ya bụ nnyocha na-agakwazi n'iru, otu kọmitii ahụ kpọrọ onye ozi minista na-ahụ maka ihe banyere mba na ibe ya bụ Minister of Foreign Affairs Bianca Odumegwu Ojukwu na onye ndụmọdụ nchekwa mba Nuhu Ribadu Oku ịkọwapụta etu ụlọ ọrụ Presidential Foreign Investment Promotion Council ahụ si aga n'iru n'ọrụ ha agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ a na-enyo enyo. N'aka nke ọzọ, ọchị otu Board of Trustees BOT, onye isi oche otu Board of Trustees BOT nke otu ndọrọndọrọ ọchị People's Democratic Party PDP Mo Ohuabunwa kwuru na ha emeriela ihe ịma aka niile ha na-agabiga n'ime otu ahụ ma na-akwadosi ike maka ntuliaka General Election afọ 2027. N'akwụkwọ ozi Ohuabunwa bipụtara ụnyaahụ, o kwuru na otu PDP apụọla n'ogologo oge amaghị nke a na-eme nka na ya nọdụzia n'oge mgbazi ya bụ otu. Ohuabunwa gara n'iru rịọtuo ndị ndu otu ahụ ka ha nabata ikpe udo n'ọrụ mkpokọta na-agbadosi ike n'ịdị n'otu dị ezigbote mkpa na mweghachite ebube otu PDP. N'ịga n'iru, aka na-achị Enugu steeti Peter Ndubuisimba agbapeela usoro nkesa akụrụngwa eji akọ ọrụ ugbo fatịlaịza na ihe ndị ọzọ nke afọ 2026 nye mmadụ 63,000 ndị ọrụ ugbo ndị opekata mpe debanyere aha n'ozuzu oke na Enugu steeti dịka otu n'ime ụzọ esi agba mbọ ịchụ ide ogbenye ọsọ okpuru ala na ịkwalite ihe nweta akụnụba steeti ruo ijeri $30.
ebe a na-atụ anya na ngalaba ọrụ ugbo ga-eweta pasentị 40 n'uto ahụ a na-ekwu okwu ya. N'ozi o bipụtara, Gọvanọ Mba kwuru na gọọmenti na-eli ego na akụrụngwa ọrụ ugbo dịka ihe na-emepụta nri, agrochemicals, mkpụrụ osisi, ọzụzụ na ngwa igwe ọrụ ugbo ndị ọzọ dị iche iche iji gbanwee ndị ọrụ ugbo opekata mpe ka ha bụrụ ndị na-arụpụta nke eji eme azụmahịa ma mekwazịa ka ngalaba ọrụ ugbo siwaga ike. Gọvanọ ahụ makwara ọkwa ọtụtụ atụmatụ na amụma na ọrụ ngo ndị ọzọ a ga-eji mee ka ihe dị n'ọrụ ugbo na-amụbanye ma na-abara obodo uru, gụnyere azụmahịa mba na ndị ọzọ, ma belatakwa oke ọghọm dị n'ọrụ ugbo n'akụkụ niile. Ka wetara gị akụ egwuregwu na ntụrụndụ na nke oge.

0: ibobibo ha uchiko no genibo no banaji 94.5 kerebi sesu nila anyi be kene kaijibia ukulora di dene keno no adi demli bonkwam ka kene kwa imana mbidoro anange bidu kwe kene gudu the crown prince ai kana bekwa lege bere nasika inwelu ko onwegi no zuzuke no mwani na nafa bia ni yeso ya bulu Nige military born one, no if I know no one. I in the common abonate na each to the car and I buy net bed, but I say no more carry any abacuti nanny. When I chukuma no why I be quality, I be no ya no come on again, your lanyaka, where Gabiga, ya born one. In Oqua, na no, no, I need to take your net bed. I will boom on now the crown prince will live in bed a day, Oboroso. Manon, I do come more. Kana ini ana enwe mkparetu kana ekwensi jide kare ekwensi ya ikbo ya na ekwensi bu ni jiro ni itinyera ni ana ekbele ife nini kadima ukubo na mkulo radide na eke nono aicho kai me mkparetu kafunu ya o utinye gune ekwensi aincha wakore tiyono nke tatabro nke adide geku mwobu unyobia geku makana unyobia ama abiata omu na ge ndobia mamuma gi imanara kesi iku nke gi mani gecheta ni gana atoku eze mi kpora na nekwenti ihobu ni chori iku ihazi oku gofuma toku eze kuye nuzo ogesi we daba kwa lebu omu odiki nguyi na kpo iche mabonyi neme gide otife neme nehe basalo ochichi obodo ana acho soza gesi we hazu obodo noza gesi we gbanwe ndo umama obodo makodima ndi ana achi I were futa na kusi bota corona governor Enugu state Peter Ndubuisi mba barumbo nozo purichi na ifu na nkwokwe deka akanachi Enugu state ibuchasi mkpochapu yobuna basalo ida obunye mwabu ndi obunye ono ntu na mpara Enugu state kwenye obuna we mweta umia nono emia na emesieke nekwa nite ihe mweta obudo na ifini ina nono arosieke ayobuna ingerinti na kowa aigano eba ego potalo kosuwe nye mkwado ndi orubo na Enugu state unyawa upekata mpe mmadu irisi nato ivo juwe eme ya bo mabuna igenti mboni kuku ivo juwe eme ya bo kowe wambu funa mkuku ime ifuna ya basalo ida ubunye ndo ubunye na kodobele nyaba kuko na kusine bam bam mabuna yeku ume kusine bam bam gunyelo ife basalo impaniti ye ngweta akunubu obudo kowe bagote ofuma ofuma nebe onyelo no gabogote na ijeri dollar iriato nyam abuna hene akilis nyabo Joseph na osietu awe na aga na mpara di chiche na oberoge ni fenine gade kwono mama ka odika ga sizi na mba Nigeria no je debezie soso no ife ebego si abia bo soso na ife basalo manu mo na buha na buho ije no chama na abudi bupu ya mbufisi bubatia buru manu mofio mabu kerosene mabu gas obune wezi fozo ne wateko namba Nigeria achizo zina obuna we nke nditi na bufu security na obudo wakwale kali ali nke agi ni ibupu mwe bupu na ihe nwete obudo ga akawanya ma ndi wanu bukwa ndi ni emifedu na oru ubo afuru oba ha geji na eme oru ubo ha na eme ayi mokwale ina enwe gasi ife ima aka niru digasi kwa no na eme na ufodo ndi mado adeje mu oru ubo deki inwe gasi ime ife na eme puteni na ndi itipo fertilizer na akuru ngwa eji eme ya bu oru ubo na ebe oburu ibu mwabu ubu sara ana agba aga ako ya bu ubo ife ndozo melo ojiwe funu mbodi Nana, ife ajuwe kuku abuna, aifuta mbwa, aifuta lo, ife akana chinugu seti pita mbamelo. Ni kwado, ndoro wwesi na ona aka mma eto dike na nke omelo ma ọzọ na etu afụ nụ ọ na-afụ mkpa ọ dị na kwa afọ ọbụna onye ndị ọrụ ugbo nkwado na ọ ezigbo ife ka ọ bụ maọbụ na ọ na-aga n'ụzọ kwesịnụ na etu kwesị ka o si na-aga. Ndị ọrụ ugbo ama na-emezi sọ mkpesa mkpesa n'aka nke ọzọ agbakwa mbọ fụ na ụzọ niile ọ na-anwadokwa n'ụzọ a na-arụ ọbụkwa na ụzọ niile ebe esi ebupụtasi ife akọpụta n'ugbo anụnwa na-edozisie ya fụnụ mepụtasi efe ndị ọzọ ga-enyere ndị ọrụ ugbo aka ịfụ na ihe ndị a na-ekpesa kwa ụbọchị maọbụ kwadaa ebenata nya na ya ka iji wee bujelu aka na Chinugwu steeti Peter Mba Okpe Ekene na nke omere ụnyaanwa jirikwa aka ya wee bịa mee mgbape ya bụ emume afụ ka esi wee kee ya ndị niile debanyere afa wee fụkwa na ha ketere oke mmadụ 63 maka abụ na edebanyere afọ gosi na ịbụrụ onye ọrụ ugbo maka imesi ebe isi pụta sinị na-akọ ọrụ ugbo afụrụ ife osiarị gosi na ịbụ ezigbo ụtọ onye ọrụ ugbo na-enwe ebe ị na-akọ nwere ndị na-akọpụta bụli nri ncha tupu oga nyele eji wee mee ihe dị na ndebanye afọ anwa so ka ị gara ebu ịpụta echi ise n'isoro kwa na ndị enyere nkwado anwa maọbụ na ịghọtara ka esi wee mee ya bụ nkwado ife niile gara nnọọ n'anya n'anya ọ bụrụ na ị nọ n'ọkpara square onye afọ ị ga-aghọta ife nna-ekwu mana ọ bụrụ na ị nọrọ ya ka anyị ji wee wetara gị n'ikuku ka anyị gwa gị ebe emedebelụ n'oge na-adịrị anya na ndị niile adị ka gasị nọ ndị opekata mpe ọrụ ugbo ndị dị enwere kọrafa maọbụ ndị ada akọpụtasi ọrụ ugbo na-etufa kwesị isi kọpụta ya n'ogogo ha kwesị isi kọpụta ya ịfụ na ife niile ga-abụzi akụkọ mgbe ochie na ha a ga-akwalitesigo ha n'akụkụ niile ema n'otu aka ahụ anyị ga-ayọkwa maka ịma na emeta ofu ayọkwa n'aka nke ọzọ ọ ka nwelu mpaghara ebe ndị dịka ha na-enye mkpesa ife gbasalụ otu ha si eje ije ọrụ ugbo anwa sinesikwuo anya ọfụma si tule agbanyeghị na anyị ga-anụ ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ mgbe anyị ga-agbapụ ekwentị ozugbo maka anyị chọọ ka anyị nweta ozi n'ọnụ ndị it is not from the horse's mouth ka nweta ozi n'ọnụ ndị niile bụ ndị na-akọ ọrụ ugbo mpaghara ebe ọbụla isi eme ya bụ ife gbasara ọrụ ugbo mbụ ọ bụ na iso na ndị ketere oke ụnyaanwa ị ga-akọwara anyị ka isi wee etu esi wee eme ya bụ oke na ọparasko ụnyaanwa ọ bụrụ na isoro na ịbụ onye ọrụ ugbo gị gwa anyị ife bụ ihe ka na-adọghachi gị aka elekere azụ gịnị bụ ife anwa ka na-adọghachi aka klọk azụ iji fụ na ịrụrụ ọrụ ugbo n'ụzọ isi kwesịrị isi wee rụpụta ka e nwee nri n'obodo ma nwekwa nke nwere ike iji bupụ wee kwalite ihe nweta obodo maka ifụla ebe gọvanọ Mba na-ekwu na ịkwalite ya bụ ihe nweta obodo ka ọ gbagoruo ijeri $30 anwa a na-ekwu na ngalaba ọrụ ugbo sokwa na ndị ga-eme ka uto anwa a na-atụ anya ka enweta ya bụ uto maka na a na-atụ anya na %40 ga-esi na ngalaba ọrụ ugbo %40 bụkwara ibu na ife gosibu na ọrụ dokwugharị nne o ji wee gba mbọ wee wepụtasịa ife ndị a ga-eji wee mee ka akwalite ndị ọrụ ugbo ịfụ na mebụ pasentị na-enweta ya %40 ọtụ ife ka ekechalụ nya ọ bụrụ na ị ketara oke ka anyị nụkene ọnụ mmiri okwu gị maka ọ bụrụ ọsọ amatọ na mkpesa kwa ụbọchị akatakwa aja mma ka o wee dị ka na-eme dịka nwoke na nwaanyị dina aja onye nwa na-alụ ọlụ mma onwe nke fụ ọnụ maka ọ bụrụkwa sọ ike akụrụngwa ọrụ ugbo bụ isiokwu ehe ọ bụrụ na enwe akụkụ ndị ọzọ fụ ọnụ ekwukwa ya maka ekwuo ya ekwuo gọọmenti e wee na-ama ebe fa na-emete na ife fọlụfa ime wee na-aga n'iru ka okwulọrị mmekwugbu onwe m n'okwu ịma n'okwu na-abịa m arụ ka m nabata ka na onye niile na-ege ntị kun na-ekwugodi ka wee na-aga n'iru ka ala ịbụsọ m na-ekwu ife niile na abụkwuodu na m onye ọrụ ugbo nwa agbanyeghị na anyị niile kwesị ka anyị bụrụ ndị ọrụ ugbo mana afụbere m na ebe mma akọ mfu a na ebe mma akọ akọbazie m ihe ma
1: ọ dị mma ama bụ otu mụ dị kemisi kichin Ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ̀rẹ́kùnrin ọ